0: gbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo en to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yi te gbo mi ala anu kan be ti mo da idasi o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo po ju Nigeria bayi kini di eni tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ugo pada fu o adupe dupe o iwo ni kan di alabo ati alaanu wa o se gan eyi ayan fe nibi to do bale si eni o ti so baba tari ese mi jimi bibeli nibi iwo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lojo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija awon mo mi baba wo bi awon mo re se ra baba ni waju e bi won se ndo bale ti won woju e iwo ni ataye e de ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo bi ture oju adu bi ture olorun dariji ogo ni fun jesu jesu oluwa wa mo mi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogun e ti nbe ninu jesu oni ko tetabili o je sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogun mi ai mo yi ogun le ni ninu kristi oni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu e leketa isa ni bo ni gbogbo eyan omo olodun ti ngbo mi na wo mejeji soke wa ni baba nitori iku ataji de re je ki anu ko fonje sori tabili mi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili mi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olodun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji yi egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi onje mi si bi nera olorun jo mo fi onje mi si bi to nera mo fi onje awon omo mi si bi to nera rota anu mo wa lara roti ku ati ajinde jesu mo fi onje wa senu ota olorun mo fi onje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adua ta gba yi pupo re o waye ninu church laaro yi ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta o la tun fe se laaro yi te le ti e wa prophetic o yato gedegede ebi oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan gbogbo awon ti won ba nbo ninu ise ki won gbe omi adua won na lowo omi adua wa pe mejo laaro yi mo lo sori Facebook mo lo gbadua si oni omi eleyi also the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua me je o igba ta ba de church and make sure ko gbori eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko nipa temi pe ori le bi oje ori lawo mo bi oje awa ki yo je iru oluwa di iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe Psalm 23 verse 5 iwe Psalm ori Davidi lo je be o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lo ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi o ni so fun awo eniyan mi je wo so je to ba wu ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo ni first service ago mejo abo eyi te ba bo ni second service ago berin losan isin meji ni loni e to ba wa confident fun yin o mejeji o di kebu lati wo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food. Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. Food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. O je ni ko te yan ba je to fun ago ara loko. O je pe si orisi meji. O je mi ato je tara. And o je mi o ni o di tabi bo je tara o se ri lori tabi li re olorun lo wo pa kadara da ni ninu ise loni gbogbo gbogbo awon ti e ba apia ninu service o ni ko bi so fun wo pe ebi ebi ati bi ara ko ni pawo mo laye laye and abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so we bayi de ke mo gbadua igba ti ko woli aduwa oluwa o wa de stage kan o di e gbe owo sunke e so wi pe fun wa loji ojo wa loni ase on daily basis le yan gbojo mo bere oje ojo gbogbo eyo bo lo eyi wo le fe oje ojo o je ta so ki se bread ati rice de kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awo eyan editing to ba le fi sedu editing to je to bu oko wa editing to je to fun ori agbara so o je koja rice atewa o je koja aye o je koja salad o je ekibe lo je edi baba lati oru wa re o je simi o je mi wa o je tara wa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so ni verse 25 Exodus 23:25 o ni e yo si ma si oluwa olorun yi o si bu si o je re gbogbo eyo mo lo dide pe baba bu si o je mi ati temi ati tara ojo ti olo ba bere si bu si o je re wahala re a si deku olo ni mo waye be bi awon kan bi ku bu otun obo si to si ku le je o bo ra wo to je pe tori pe won le ba je to da won tun gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si o je won e si o je laaro yi orisirisi o je to ba wu o gbe ori eja si woli o dekun le papa yo so tele si so o je o to le fu o ni oko ni ki lo je o je tun tubo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba ye wo bayi inu e a si do ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye o to le pa ibadu jere ase yo so latoru ibi si yo so lati oru ategun ti to fe wa ninu ise lodi ki to mo lo sori Facebook o bi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi o bi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 o ni o te so di pe eni ki so bi ye di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go mi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 i se service church gan bere la go mejo abo e wo mo de janta se testimony kule bo ni olorun se du obi je mo yi do inu bi se do emi gan mo ba won yo engineer e pe mama iwole ki to so odi po je si waju ati si waju odi loju adu bo ba le foke ni gba beri loruko Jesu oya gbadu olohun gbadu olohun gbadu olohun gbadu olohun in Jesus name
1: oruko mi ni Morenike lati ilu Osogbo
0: Osogbo Oroki
1: mo dupe lowo Olorun 2022 November ni mo wo ijo yi ninu Isayo gbon mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yin Olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: be ni sa ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje n pase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to fi ogun atimole mo gba ladu afẹ n ba le sami bi to ba wa oni de ba o awon to si nbebe olohun yo yo won
1: ngba mo ti mo debe ninu gba to sa podu meji ti mo to debe mo wa lo epo da si mi lara omo yen wa jade won wa mo wa ba mi wa ni mommy mi iye oloje mo ni e oni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: oni e mo wa
1: be ni sir oni iya daada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko oni lati oni lo e mo wa mo mo wa bu sekun oga to wa wa be wa ni oro igbagbo lomo yi so kin soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni kin fi yen le fun olorun mo sa fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati igba yen ni sejis aye mi ti bere si se
0: aje nju eja yi o sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ah ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: eni kan le pin ero ah se wa duwe ti mo pin imi tun bo ko ba tun di September te late ti nbo September yo bu aya ke se ero nikan pin mo to sai eja mo babo
1: mo sa wa ni ah ki kan wa koruko mi losogbo mo awon ton ma pin ero yi fun mo sokun gba ti ma sa wa dele ni 2024 obirin kan o duro soju ona lojo te wa si osogbo mo wa ni madam e wa joko sodo mi o se wa joko niyan gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mo mi kile nse mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu ko ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se ounje mo ni sugbo ko si kankan mo ti dedun arin le
0: ah ah ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin se ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account mi ni
0: o tra lai mo yin ona wo e o ni ga fi sowo
1: o ke fi se
0: o lu ran lo wo ayan mo o ni gbowo kan si ami bo ba ti n pun bi ko yo si olojiji e ki gbe baba jo lo ri o wa ba mi sit down e joko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko omo owo lore tabi ko lore o wa o lore ni o wa yin lodun yo
1: bi mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo aka ni 70,000
0: times 3.5
1: o san owo yen mo san fun o tun tun ba mi gba mi lati igba yen system aye mi change
0: system yi change oni ni system e bere si change
1: to ba dawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: eh ti n ba powo
1: ah mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ma da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 ah oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa dide mo jade lo se nkule mo ni mi gbudu mo san owo yi ta
0: e kule source eh e kule na ni
1: POS gbowo yen mo wa ko dani pelu photo mo ni owo beeli omo mi
0: aya owo ki won la wo pe
1: mo lowo beeli omo mi re o won gbudu ofo mi ru o mo sa san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: ochu to lo yi
0: o may april
1: bi mo se de court mo joko won tete gbe won de bo se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo beeli e abi iya iti ya mental ni bori mo ti jeje mo ti so ni osogbo sugbon mi ri so dada mo wa ni mo ti so wo obele ese mo ra fe ti ko mo ni mo ti san ah oni ko buru oni olohun a gba fun mi baba mi ah se ero ogun tan le nse sa o gbe gbogbo ama ijo o
0: emi awowo